0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Magandang maganda ka pa sa umagang ito kung nakikinig ka sa GB99.9, your good vibes. My name is DJ Frankie. Baka na iwanan ng baon ang iyong anak, habulin mo naman. At sa mga magdadala na mga lunch nilang kanilang mga sa eskwelahan. Hello, meron po mga grupo ng mommies na nakikigaw sa atin kasi nagkikintay sila sa school kapag nagdadala sila ng baon or ikikintay nila yung anak nila the entire time. So, goodbye this morning sa inyo. Happy waiting. And relax lang kayo dyan. Enjoy the good vibes music. My name is DJ Frank. Spreading good vibes this morning. Yan naman. Ito, mag-K-pop muna tayo. Dalawang K-pop song na medyo bet na bet ko noong dati. Tsaka ngayon, ganun. Malaman niyo yung age ko sa pag-play ka ng song. Anyways, balik tigtog na let. Have a great day everyone sa lahat na nakikinig. Good vibes morning sa inyo. Pwede ka rin makinig sa aming online streaming platform na GB999.live. Meron din itong live chat. Pwede niyo akong kulitin. Pwede pa rin kayo mag-send sa aming Facebook page na GB99.9FM. Eto na ang G by Girls Generation. Once again, my name is DJ Frank. Sa GB99.9. This is your...
2: My first love.
1: Let's go. Goodbye.

0: 99.9. Your good vibes.
1: DJ Frankie. DJ Frankie.
2: Mga ka-vibes, maaraw na panahon na medyo mainit pero baka mamaya umulan. So magdala-dala ng payong sa

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH. Making your travels worth it.
6: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. Siyempre, welcome pa rin po sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, ito na po at sumas sa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, nakakasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Na makakasama niyo po mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At syempre mga ka-vibes, ngayong araw nga po ay araw ng Webes. Yes, Thursday po today, June 11, 2026. Uy, ngayong araw po ay last day na po ng karamihan sa ating mga tagapakinig. Opong ating mga empleyado, ang ating mga estudyante, last day nila today ngayong week. Kasi nga po, tomorrow ay holiday. Walang pasok, no? Independence Day, araw ng kalayaan. So, syempre, sa lahat po ng mga papasok pa lamang ng kanika na lang mga trabaho, kung saan man kayo pupunta, may negosyo man kayo, papasada pa lang kayo, naku, mag-iingat po ang lahat, ha? Mainit po ang ating panahon, kaya po,

ang ating mga balat. Ganoon. Pero syempre mga ka-vibes, no? Ngayong kainitan, ngayong araw ho, opo, kung kayo po ay may mga pagbati, kung kayo po ay may gustong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pa yung celebration na yan, pwedeng-pwede nyo pong batiin sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe sa ating pong text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. Kung kayo naman ay syempre paalis ng inyong bahay, hindi nyo daladala ang mga radio nyo, opo, ay pwede-pwede po yan, opo, sa cellphone nyo, sa laptop nyo, o kahit sa anong kahit anong gadget pa yan mga ka-vibes, basta may internet connection, pwedeng-pwede na po yan. Opo, dahil sa ating online live streaming na maa-access nyo po sa pamamagitan ng ating Facebook, yes, nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. At syempre, magandang morning po sa lahat ng mga nakikinig sa ating team online. Hello, magandang morning. At syempre, nandiyan po ang live chat. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Walang bayad mga ka-vibes. Opo, libre yan. Kaya ipadala nyo na po dyan ang inyong mga pagbati ngayong araw. Kaya sa ating mga ka-vibes, ha, marami po tayong pagtatalakayan ngayong araw. Marami tayong pag-uusapan. Kaya

0: Pero syempre mga ka-vibes, hindi ko muna kayo bibitinin opo, sa ating mga tugtugan. O kasi diba, tugtugan.
1: What?
0: Tugtugan at kwentuhan ang atin pong programa. Opo, kaya ito muna si Jason Derulo para sa Colors. Okay, enjoy the song mga ka-vibes. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan sa GB.
2: Oh, what a feeling. Look what we've overcome. I'm gonna wave my flag.
3: Tantos países, mismas raíces, baby.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Sugar Free Burn Out. Welcome po sa ating programa pa rin. Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GB99.9 FM. At siyempre sa ating mga ka-vibe, sana nakikinig ngayon. Siyempre inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Nako mga ka-vibes, no? Shout out muna sa lahat ng mga nakakaranas po ng burnout. Nako, alam ko ay hindi natin maiwasan yung ganyang feeling, no? Yung pagod na, pero syempre patuloy pa rin po na lumalaban sa araw-araw. Deserve nyo ang long weekend po dahil tomorrow ay Independence Day. So, walang pasok. Mostly ang ating pong mga empleyado at syempre ang mga nasa eskwelahan, no? Yung tipong kakabukas pa lang, kaka-open pa lang, kakabalik eskwela pa lang nung June 8, nung Lunes, ay holiday na agad ang Biyernes. Tuwang-tuwa na naman ang mga chikiting. Oo, yan ang favorite ng mga chikiting eh, yung holiday. Kahit naman ako, no? Yung talaga namang ano, noong tuwing walang pasok, habang ako'y nag-aaral pa noon, tuwing walang pasok, yung makulimlim lang, tapos suspension na agad ng klase. Ay, talaga ng perfect na perfect talaga yun. Ay, sinong nakaka-relate dyan? Pero syempre mga ka-vibes, mabalik ko lang dito po sa usaping burnout. Kasi baka may kakilala ka, no, na nakakaranas ng burnout. Yung tipong matindi na po yung pagkapagod talaga sa physical, emotional, at mental na aspeto dahil sa sobra pong stress, trabaho, o responsibilidad sa mahabang panahon. Opo, hindi po ito simple mga ka-vibes. Hindi po ito simpleng pagod lang. Pakiramdam mo po ay wala ka ng gana, energy, o motivation sa mga bagay na dati mong ginagawa. Alam mo, itong burnout, maririnig mo to sa mga ano na sa mga college students, yung mga graduating nasa third year, yung talagang grabe na yung workload. At syempre ang ating mga empleyado, at syempre ang ating mga breadwinners po mga ka-vibes, no? Yung tipong nagtatrabaho sila everyday, pag-uwi ng bahay, may mga linisin pa, diba? Hindi mo natin maiiwasan yan, pero syempre, ang burnout po ay pwedeng-pwede nating maiwasan. Maglaan ng oras para magpahinga at matulog ng sapat. Matutong magsabi ng no! No, no, no! Kapag sobra na talaga ang responsibilidad, lalo na po sa trabaho, ha? Yung tipong hindi mo na trabaho pero binibigay pa rin sa'yo yung task, yung role, no? At syempre, hindi ka naman makano kasi nga bida-bida ka. Okay, pero dapat po ay matutong po tayo mag-no, no? Pero alam natin sa work, parang mahirap po yan na maiwasan, no? Na mag-no tayo sa work kasi ang nakasalalay po dyan ay ang atin pong trabaho. Pero syempre mga ka-vibes, ha, mag-exercise din tayo at kumain ng healthy. Maglaan ng oras sa mga atin pong mga kinahihiligan or yung atin pong libangan. Tayo po ay mag-sports, no, badminton, yung nauusang pickleball, basketball, volleyball, lahat na nagpapasaya sa'yo. Gawin mo yan kapag alam mo sa pakiramdam mo at alam mo sa sarili mo na ikaw ay may pinagpapaguran. At syempre, mahalaga rin po na makipag-usap sa ating family, sa ating mga friends, kapag nakakaramdam na po ng sobrang stress at yung feeling na punong-puno na, no, kailangan talaga meron po tayong someone na napaglalabasan po ng mga problema natin para hindi po tayo ma-burn. Uy, tandaan natin ha, na hindi sukatan talaga yung sipag, opo, at ang sobrang pagod, no? Magpahinga! Magpahinga naman kapag kinakailangan. Mas mahalaga pa rin ang ating mga kalusugan kesa sa mga trabaho na yan. Kaya ngayon pa lang, huwag ka na magtrabaho. Kasi nga, tomorrow ay holiday. Oh, very, very long, long weekend. Ganoon, ganun ang atake natin. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Sa lahat po ng mga kailangan magpahinga, muna kayo, opo. Okay lang magpahinga, okay lang pong madelay ng kaunti, basta syempre magagawa nyo pa rin yan kasi nga, pakinggan nyo naman po ang inyong mga katawan. Napapago din yan ha, mag-recharge po kayo kung kinakailangan. Diba, tomorrow holiday. Uli-ulit-ulitin natin yan dito sa radyo. Tomorrow is holiday. Magpahinga po ang lahat ng mga nangangailangan ng pahinga. Mag-spend po tayo ng quality time sa ating mga family, sa ating mga friends. And of course, ang ating mga sarili, pakinggan nyo naman kapag pagod na. Pero syempre, sinashoutout ko lahat sa mga nakikinig simula kayo na pang morning muli. Ito po ang programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. DJ Honey po ang inyong napapakinggan mula 9 a.m. hanggang 1 p.m. ngayong araw. Kaya huwag na nang ilipat ang inyong mga radyo. At kung kayo po ay may mga pa-shoutout, kayo po ay may gustong batiin sa ating istasyon on air, opo, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong Facebook page, GB99.9 FM. Mga ka-vibes, mainit, no? Mainit ang ating panahon, kaya magdala ng payong, magdala ng maraming tubig o kahit ano pa yung mga ginagawa nyo para maibusan nyo po yung init na inyong nararamdaman, opo. At kung nasa bahay man kayo, syempre stay indoors, mga ka-vibes, no? Huwag na po kayong kung ano-ano pa mga gagawin nyo sa mga labas nyo, sa inyong mga kung saan man. Huwag nyo na makipag-chismisan. Pero syempre, mga ka-vibes, muli ako'y magbabalik maya-maya lamang. Hintayin ko ang inyong mga mensahe. Pero for now, balik sa tugan muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang. Hindi natin ang 0.9. Your goodbye.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 10:30 in the morning. That time check was brought to you by
5: Mountain Rock Resort.
6: Mountain Rock Resort.
5: Mountain Rock Resort.
6: We cater to all occasions and business events.
7: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
6: Sa Mountain Rock Resort.
5: Mountain Rock Resort.
6: Barangay Talisay, Lipa City, Batangas.
5: Every celebration becomes extra special.
6: We cater to all occasions and business events.
5: Weddings,
6: birthdays,
5: Christmas parties,
6: seminars,
5: conventions,
6: team buildings,
5: at marami pang iba.
6: Book your next event now.
5: Message us on Facebook,
6: Mountain Rock Resort.
5: Or contact
6: 0917-866-3733.
5: Or email
6: mrrlipa@gmail.com.
5: Mountain Rock Resort.
6: Mountain Rock Resort.
5: We cater to all occasions and business events.
8: Uy, pare, magandang umaga.
9: Ah, pare, magandang umaga.
8: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
9: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
8: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
10: Ayaw ka na.
11: Ala, joke pala yun.
12: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
11: ito
14: short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
15: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
14: One mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Ako, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lang yan ha, sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po mga ka-vibes, no, inyo pa rin hong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre ha, sa ating mga ka-vibes, no, hanggang alauna pa po tayo magkakasama-sama. Kaya huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang pakalman. Oo, kasi baka mawalan pa ng signal. Pero sa ating mga ka-vibes na gusto po ng mas malinaw, kumbaga, na experience po ng pakikinig, naku, pwede po kayong sa ating online live streaming. Opo, basta may internet connection kayo at may gadget po kayo mga ka-vibes, no? Ma-access nyo na po ang ating online live streaming. Magtungo lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM. Para po ay nandoon po yung ating link para ma-access nyo po at ma-direct na kayo kaagad-agad sa ating online live streaming. Kaya binabati muna natin lahat ng na mga nakikinig

pawis ito pong ating panahon. Pero syempre, ang payo ni DJ Honey sa inyo, maligo. Oo, maligo tayo. Kasi alam niyo, may mga ibang tao po na talaga naman tamad na tamad pa rin na maligo.

eh tamad na tamad ka pang maligo. Eh anong amoy noon? Oo. Naisip nyo ba? Naaamoy nyo ba? Sa ating mga ka-vibes, naaamoy nyo ba? Pero syempre, no, saludo.

ng trabaho, may maipakain lang sa kanilang family. Hindi katulad ho ng iba, ano, padeliver na lang ang ng maleta. Oy, gusto niya yun. Gusto niya magpa-deliver ng maleta, ha? Ilang maleta ba ang gusto ng ating mga ka-vibes na ma-deliver sa kanilang mga bahay? Ay, talaga naman, lagot tayo dyan. Pero syempre mga ka-vibes, ha? Ngayon nga po, tomorrow, hindi pala ngayon, tomorrow pa lang naman pala, ay June 12, araw ho ng kalayaan. Ako, sa ating mga ka-vibes, tanong ni DJ Honey, meron ka pa bang tao na hindi pinapalaya sa buhay mo? Nako, kung hindi na talaga siya karapat-dapat na nasa buhay mo, opo, ay pakawalan mo na, palayain mo na siya. Baka

o kayong dalawa kung patuloy pa rin kayo mga ka-vibes na magpapakaloko sa isa't isa. Nako, mahirap niyan. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, no? 10:35 ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, maya-maya ulit tayo magkwentuhan. Oo. Dahil nga syempre may na-ready ako mga chikanes, mga update sa inyo na mga gustong-gusto ng mga teng at mga sarili nyo na mga chika tungkol po sa mga kilalang tao, opo, na ating pong sinusubaybayan araw-araw. Pero syempre, sa ating mga ka-vibes, mainit ang panahon, magsipasok muna kayo ng inyong mga bahay, makinig ng radyo o buksan ang inyong radyo habang kayo po ay naglilinis ng inyong mga bahay-bahay, nagpupunas-punas, nagmamap-map, no? Huwag muna makipag-chismisan at makipag-marites sa labas sa medyo mainit. O, di kaya naman, sa loob po kayo ng bahay magmaritesan, opo, habang nakikinig kayo ng radyo. Pero syempre, magbalik-tugtugan muna tayo dahil nga po, lagi nating hinahanap-hanap ang mga taong gusto nating makita kung saan man. Ito muna ang River Maya para sa hinahanap. Hanap kita. Enjoy the song, mga ka-vibe. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB. 99.9. Your good vibes.

lamang ay kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Eleven ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Uy, mga ka-vibes, mag-wish kayo dali. Anong wish nyo? Kasi diba sabi nila, kapag napapatapat daw sa 11-11, dapat daw ay mag-wish tayo. Okay, sana lahat ng wish nyo ay matupad. Pero welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Kuya, nung winish nyo, naniniwala ba kayo doon? Kasi alam nyo, may nagsabi lang sa akin yan nung high school na kapag daw 11-11, mag-wish ka daw at matutupad. Though ako naman, hindi kasi ako naniniwala sa ganon. So kahit ano, anytime, anywhere. Ano mga ka-vibes? Kumbaga ay kahit anong oras, opo, talagang hindi ko na iniintay ang 11-11. Basta ako'y magdadasal na lang. Huwag na maghintay ng 11-11 pag hindi ka pa ba umabot ng 11-11. Pero mga ka-vibes, alam niyo ba, ngayong araw pala po ay International Day... Ano daw? International Day of Play. Yon. International Day of Play. Oo, paalala lang. Alam niyo, yung mga laro natin ng mga bata tayo, di ba? Yung mga laro, oo, yung mga... Yung pang-Pilipino, yung pang-Pinoy na laro, no? Ano nga yung tumbang preso, patintero, tagu-taguan, luksong baka, luksong tinik... Uy, nalaro nyo ba yun? Oh, yung mga nakikinig ngayon sa kanika nilang mga radyo ha, sa bahay, kung nasaan man kayo, nalaro nyo ba yung mga ganong laro? O baka may mga iba pa kayong laro sa school? Ano ba bang mga laro namin sa school? Yung agawan ng base. Uy, alam nyo, nakakamiss. Hindi ko na kaya maglaro ngayon. O parang, sige, magpapatalo na ako kasi hindi ko na kayang tumakbo. Parang pagod na ako sa buhay, papatakbuhin mo pa ako. Sa'yo na ang corona. Parang ganon. Pero di ba mga ka-vibes, ang sarap balikan po ng mga childhood memories natin. Yung mga, yung tipong ano, yung masaya lang, o walang iniisip na problema, di ba? Hindi natin iniisip yung bills. Hindi natin iniisip yung future, di ba? Kumbaga parang nung bata tayo, sige, mangarap ka lang. Gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, gusto mo maging piloto, gusto mo maging teacher, di ba? Pero hindi natin iniisip na paano tayo magiging ganon, di ba? Nung bata tayo, hindi natin iniisip na, sige, may mga plano tayo, may mga pangarap tayo sa buhay na ganito, ganyan. Pero yung process, kumbaga, kung paano natin ma-achieve yung goals natin, hindi pa natin naiisip. Diba? Pero, ang sarap mabuhay, no? Yung mga bata ngayon, kung iisip, parang, i-enjoy nyo yung pagkabata nyo. Kasi yung iba, nagjojowa agad, diba? Parang, atat na tumanda. Sinong ganon? Alam nyo, may mga kilala ako ng mga, hindi ko makalimutan na, ng mga bata pa kami. Ay, gusto talaga nila na tumanda na. Kasi gusto na daw nilang mag-asawa. So, wala namang masama, ano, kung yan talaga ang pangarap nyo. Pero, syempre ha, sa bawat pangarap po natin na atin pong gustong matupad, ay huwag natin kalimutan yung mga tao po na talaga naman hong tumulong sa atin para ma-achieve natin kung nasaan man tayong lugar ngayon. Pero, yun nga po, ano, ngayong International Day of Play, nako, laruan ho ang pinaglalaroan. Hindi damdamin ng tao, hindi puso ng tao ang pinaglalaroan. shout out sa lahat ng mga napaglaruan na ang damdamin nila. Ang mga puso ay tila ginawang yo-yo. Nagbalintong-balintong. Diba? Alam nyo, huwag kayong ganyan. O, kung ikaw, nasa punto ka pa ng buhay mo na mapaglaro ka pa rin sa pag-ibig. Oo, ginagawa mong mga laruan ng mga babae, ang mga lalaki. Naku, huwag ganun. Masama yan. Oo, wala kang magandang makukuha dyan sa iyong mga pinagagagawa mo sa buhay na ganyan. Kaya, magseryoso ka na sa pagmamahal. Kung hindi ka pa ready magseryoso, kung hindi ka pa ready mag-commit, no, sa isang relasyon, sa isang tao, di huwag ka muna pumasok sa isang relasyon. Oo. Huwag ka muna manghimasok sa buhay ng ibang tao. Naguguluhin mo, di ba, nananahimik yung tao, guguluhin mo, iiwan mo, para kang baliw niya. Well, sa ating mga ka-vibes, no, mainit na ang panahon, mainit pa ang ulo ni DJ Honey. Oy, huwag mainit ang ulo nyo ha, lalong-lalo na ho yung mga nagmamaneho sa oras na ito. Kayo po ay may kumalma. Tayo po ay chill lamang sa ating pagmamaneho. Takbong pogi o takbong ganda lang. Kasi syempre naman po, no, lalong-lalo na yung ating mga drivers, no, yung mga pampublikong sasakyan nang minamaneho nila, talaga naman syempre wala naman silang aircon unless nasa Batrasco tayo, ano, nasa bus tayo. Pero ang ating mga jeepney drivers, ang ating mga tricycle drivers, alam ko mainit, no, sana po tayo po ay magbaon ng maraming tubig bago umalis ng bahay. Ay talaga namang ready po tayo sumabak sa ating trabaho. Maiwasan yung mga sakit na nakukuha natin ho sa tindiho ng init. At kung ano, kung papala rin, o kung may extra, opo, kung kaya nyo makapagpahinga mga ka-vibes, eh, magpahinga po tayo. Alam nyo, pag ganito hong mainit ang panahon, no, alam ko ay ang hanap po natin ay masisilungan. Ang hanap natin ay isang puno na nagbibigay ng malamig na pakiramdam sa atin, di ba? Hindi tayo naiinitan, di ba? Diyan pumapasok yung simpleng pananaw po natin kung gaano natin kailangan ng puno, di ba? Hindi lamang tuwing tag-ulan na sumisip-sip ng tubig ang mga ugat, ang mga puno. Hindi lamang gadoon, di ba? Even kapag mainit ang panahon, di ba? Ang nagiging solusyon natin, lalo na yung mga bumabiyahe po natin, yung ating mga riders, yung mga taga-deliver ng ating mga parcel, di ba? Talagang ang hanap po nila ay masisilungan, lalo na po pagtanghaling tapat. Puno ang hinahanap niyan. Puno talagang hinahanap natin mga ka-vibes. Kaya ngayon pa lang, opo, ngayon pa lang, pinapaalalahanan na tayo ni DJ Honey, opo, ni DJ Honey talaga, ng mga po, sabihin na natin ng mga may alam ho tungkol sa nangyayari sa ating paligid, sa atin pong climate change na atin hong nararanasan na irreversible na po, hindi na natin yan kayang pigilan, di na natin maibabalik sa dati. Kumbaga, wala, mabubuhay na lang tayo na ganito mga ka-vibes. Do. Diba, parang kailangan na lang natin maging ready. Diba? Ang dami pong mga projects na tree planting, diba? Pero hindi naman nila binabalikan, hindi naman nila nadidiligan, hindi naman nila inaalagaan or chine-check kung nabuhay ba ang mga puno. Kaya ngayon pa lang, magtanim na ho tayo ng mga puno, mga halaman at syempre make sure na atin hong nasusubaybayan ang kanilang paglaki at pag-grow para sa future po ay atin pong mapapakinabangan at matutulungan ho tayo ng ating mga puno ng inang kalikasan once na tayo po ang nangailangan sa kanila. Huwag po sanang abusuhin, no? Huwag sana nating pagpuputuli ng ating mga puno. Ang tagal kaya niyan bago tumubo, di ba? Taon ang binibilang bago po tumubo ang isang puno. 11:19 ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Kung kayo po ay may mga pa-shoutout, mensahe o kahit anong mga reaksyon pa yan mga ka-vibes, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, official Facebook page natin, GB99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message sa ating Facebook, sa ating Messenger. Kaya iintayin na ni DJ Honey ang inyong mga pagbati. At syempre ha, sa ating mga ka-vibes, ang ating team online, hello, magandang morning. And happy Thursday po sa inyong lahat. Kuli magbalik-tugtugan tayo muna mga ka-vibes. Ha? Magbalik-tugtugan muna tayo habang kayo po ay nagsasend ng inyong mga mensahe. At syempre habang kayo nagpapahinga, nag-chill lang sa inyong mga bahay, sa inyong mga pinagtatambayan. Oo, kasi masarap makinig ng mga music habang tayo po ay nag-chill. Ito muna ang Counting Stars by One Republic. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV 99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Tol.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
1: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1,000,000.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
1: Pero, 1,000,000 suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Bizay, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: Bizay Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
2: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, DJ Honey po, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-ala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Muli mga ka-vibes, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 11:46 ng umaga po ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre, samahan nyo na po ako ha sa ating segment na Buzz Talk, kung saan pinag-uusapan po natin ang mga maiinit na balita, trending na usapan at mga kaganapan po sa mundo po yan ng showbiz. Dahil nga po, usap-usapan po ngayon ang naging matapat. Opo, napahayag ni Jonella Salvador at Clea Pineda kaugnay ng kanilang espesyal. Kanilang espesyal na samahan habang isinusulong ang kanilang pelikula, pinakabagong pelikula. Sa isang panayam po ay nilarawan ni Clea si Jonella bilang kanyang tahanan o home. Sino ba ang iyong tahanan? Isang taong nagbibigay ng kapanatagan at katahimikan sa gitna ng ingay at pagsubok sa buhay. Samantala po, sinabi naman ni Jonella na si Clea ay isang taong nais niyang manatili sa kaniyang buhay habang pareho nilang ginagamit ang mga aral mula sa kanilang mga nakaraan upang mas mapabuti ang kanilang kasalukuyan. Nagbigay rin po ng suporta si Jasmine Curtis Smith na nagsabing mahalagang makita ng publiko na normal at dapat tanggapin ang iba't ibang uri ng pagmamahalan at relasyon sa lipunan. Ngunit sa kabila ng masasayang bahagi ng kanilang kwento, ibinahagi rin ni Clea ang kaniyang karanasan bilang biktima ng rape threat sa social media. Ayon po sa aktres, labis siyang natakot at nanginig nang mabasa ang naturang mensahe. Sa mga ganitong sitwasyon or pagkakataon, naging malaking sandigan niya si Jonella Salvador na patuloy na nagbibigay ng suporta at paalala na huwag magpabigat sa mga mapanirang komento online. Happy Pride! Samantala mga ka-vibes, no? Matapos po ang 15 taon, ibinahagi po ng dating aktres opo na si Iwamoto ang kaniyang tahimik ngunit makabuluhang buhay na malayo po sa mundo ng showbiz. Ikwinento niya ang kaniyang pamilya kasama si Pampi Lacson ang kanilang engagement na naganap sa Japan at ang kanilang planong kasal sa taong 2028. Ibinahagi rin niya ang masalimuot ngunit makabuluhang relasyon sa pamilya ni Pampi kabilang ang kaniyang maayos na samahan sa dating asawa nitong si Jody Santa Maria na ngayon ay itinuturing na malapit na kaibigan. Ayon po kay Iwa, mahalaga sa kanya ang suporta ng mga kaibigan lalo na sa kaniyang mental health journey matapos niyang ma-diagnose ng bipolar disorder. Mga ka-vibes, at yan po, dyan po nagtatapos ang ating Buzz Talk. Pero syempre mga ka-vibes, no, dito po sa kwento po ni Iwamoto, ni Pampi Lacson at ni Jody Santa Maria, ikaw na nakikinig ngayon, if ever, o wag naman sana, o sige, yun na lang mga ex nyo. Yun bang dating karelasyon ng mga jowa nyo ngayon or yung mga ex nila ay kaya nyo bang kaibiganin? Hindi lamang kaibigan ha, kundi malapit na kaibigan. Kaya nyo ba yung gawin? Kasi for sure, lahat ng mga bitter dyan, hindi nila kayang gawin yon. Siguro naman, kung ako ang lalagay doon sa sitwasyon na yon, feeling ko, kaya ko naman makipagplastikan. Sorry, plastikan pala, hindi pala kaibigan. Well, hindi ko masabi, no? Ayokong magsalita ng tapos kasi mahirap ilagay ang ganitong sitwasyon po sa ganung paraan. Pero well, saludo po tayo sa lahat ho ng mga, alam mo yun, kayang makipagkaibigan sa mga naging ex ng kanilang mga partners sa kasalukuyan. Ako, shout out sa inyong lahat. Ang mga martir, ang mga strong women. Ako, shout out sa inyong lahat. Pero syempre, 9 minutes na lamang po bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Kung kayo po ay may mga pa-shout out mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, Facebook page natin ay GV99.9 FM. At syempre naman, huwag na nang kalimutan ang ating online live streaming. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po ang link para sa ating online live streaming. 11:51 ang umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Magbalik tugtugan muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun!
8: Bize? Pasang request naman po.
9: Hello po? Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
5: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo. Kiss me, kiss me.
5: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
5: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
11: The best request!
5: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
10: Request ka na!
12: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your Good Vibes.
13: Mga ka-vibes, hapon na! 12:33 na po ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, nakakasama niyo pa rin hanggang alauna ng hapon ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Na nagmamagandang hapon sa inyong lahat. Yes, magandang hapon na po mga ka-vibes. Opo. At syempre no, congratulations na sa lahat po ng mga walang pasok tomorrow. Dahil long weekend tayo. Alam nyo kung gusto nyo pa ng ano, ng sobra-sobrang long weekend mga ka-vibes, umabsent kayo ng Monday. Mag-leave kayo ng Monday. O, yun ang tinuturo sa inyo ni DJ Honey. Para naman, tayo po ay makapagpahinga ng matagal. O, alam nyo na, pag wala ako ng Monday, nagpapahinga si DJ Han. Pero hindi, hindi mangyayari, no? Kailangan nating kumayod sa araw-araw, mga ka-vibes, no? Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga patuloy na kumakayod at nagtatrabaho, mga ka-vibes, no? Kahit alam natin na yung mga tax na binabawa sa ating mga sweldo ay may pinupuntahang kakaiba. Napupunta sa maleta. Pero syempre mga ka-vibes, no, wait lamang sa lahat po ng mga ngayong long weekend. Kahit dineclare na ng Pag-asa na talaga namang ang habagat ay nandidiyan na po mga ka-vibes. Naku, sa lahat ng mga nais humabol po sa tag-init. Alam ko, mainit pa rin ang panahon mga ka-vibes, no, kaya pwedeng-pwede pa tayo mag-swimming. Pwede-pwede pa tayo mag-get together with our friends and families sa mga resort na gusto nating puntahan. At syempre, no, dito po sa lalawigan ng Batangas, maraming pwedeng maipagmalaki na mga magaganda pong mga beach dito po sa Batangas. Syempre, alam nyo, dito sa Batangas ay hindi lamang po mga beach ang naipagmamalaki, pati na rin ang mga masasarap na pagkain. Nandiyan dyan ang lomi. Diba? Mayroon din po tayong bulalo. Meron tayong mga malalagkit na pagkain. Pero syempre mga ka-vibes, kung gusto nyo po ng talaga namang napakasarap na pagkain, kung gusto nyo mga ka-vibes ng ano, ng mga lomi, o di kaya naman ay mga papansitin, opo, kung may magbo-birthday na po sa inyong pamilya, nako, alam nyo po, masarap po ang pagkain sa KM Lomi House. Located po sila sa Bolbok, Lipa City, or di kaya kung gusto niyo pong umorder po sa KM Lomi House, mag-text lamang po or tumawag sa 0905-660-3024. 4-6. At syempre mga ka-vibes, sa wait lang. Kung wala pa po kayong venue, opo, sa mga inyo po mga events, sa inyo po mga reunion, ang mga parties, syempre nandiyan dyan naman po ang Mountain Rock Resort na located po sa Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Diba? Sabi ko sa inyo, maraming may pagmamalaki po ang mga Batanggen nyo. Hindi lamang mga pagkain, hindi lamang mga beach. Siya pati na siya, syempre. Pati na rin po, syempre, ang mga nagsisigwapuhan at nagsisigandahan po na mga tao sa loob at labas. May loob at labas talaga. Basta magaganda at mga magagwapo talaga ang mga Batanggen nyo. O, yung mga nakasakay po sa mga pampublikong sasakyan, tingnan mo nga kung tama ang sinasabi ko. Tingnan mo nga kung gwapo o maganda yung katabi mo. Parang di naman. Sorry lang mga kababs. Pero ngayong hapon po, no, nako, alam nyo kung kayo po ay palabas ng inyong mga bahay, magbaon kayo ng inyong mga payong, ng inyong mga tubig, ng extra damit. Kung tayo po ay may mga pupuntahan na alam natin tayo po ay magpapawis dahil mainit po ang panahon. At syempre, no, may nararanasan din tayo ng mga thunderstorm. Kaya mahalaga rin po na may dala ho tayong payong every day. Pero syempre, si 2532 ay nagmamagandang hapon na po sa ating lahat. Sabi niya, hello DJ Honey. Pa-request po ng Kahel na Langit by Maki at favorite lang pong pakinggan ng aking 2 years old na baby boy. Thank you po. Grabe naman yon. Si baby boy ay Kahel na Langit ang favorite na awit. Pero syempre, 2532, i-play natin yung Kahel na Langit. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga pagbati pa po o kung may mga mensahe pa kayo na gusto nyo pong ipahabol sa ating programa, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GB99.9 FM. At nandiyan din po ang ating link para sa ating online live streaming. Ay siya, magbalik tugtugan muna tayo. Ito muna ang ni-request ni 2532 na Kahel na Langit by Maki. Enjoy the song mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Isang magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. DJ Honey pa rin po ang napapakinggan dito lang sa GV99.9, your good vibes. At syempre, bigyan daan muna natin si 2827. Good PM po, happy fiesta po kay Nick Nok Manok. Now, sa Pagolingin, West Lipa, mamambiesta ang tropang panot. Tropang panot daw, opo. Rooney, Gaspar, Ray, Pilay, Banong, Tanong, Pau, Pau, Obal, Labo, Louie, Uwi, at si Inging Hing. Oo. Salamat daw, TY. Grabe naman yun, oo. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, no, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Happy Independence Day po. Walang pasok tomorrow. Opo, ang ating mga empleyado at ang ating mga chikiting. Ay, siya, mapapaalam na nga ako, mga ka-vibes, no? Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV99.9, your good vibes. And for my bye-bye song, here's Cool and the Gang with Celebration. Happy Thursday, everybody. Bye-bye.

0: GV99.9.
1: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang saya ng ambiance, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All-in package na, walang hassle sa preps.
2: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre,
1: mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Paboritong tugtugan na dire-diretso.
7: Pumunta na sa GV999.live para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Diba? Pag kami.
6: Baka DJ Rico yan.
7: Baka DJ Rico yan.
8: Baka DJ Rico yan.
9: Baka DJ Rico yan.
10: DJ Rico. Rico. Rico.
11: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
12: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: GV 99.9, your Good Vibes.
14: Good afternoon sa atin, mga ka-vibes. Happy Thursday sa atin. That last song that you just heard was requested by Nathan from the past city, No, by Meghan Trainor on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes! Hello, hello, hello. Muli sa atin is the man behind the mic, none other than DJ Rico himself. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. sa ating programang The Best Request! Kung saan yung mga kanta nyo, mga ka-vibes, ay ibibida ko. You know, I always gotta do the intro para sa ating mga baguhang tagapakinig dito sa GV. You know, this is the best request kung saan yung kanta nyo, ha, sa mga baguhan dito, ay ibibida ko. Song request, mga ka-vibes. Song request. Ipadala nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Shoutout nga pala kay Sir Jomar Gutierrez. Kilalang kilala ko na ang number mo kapag nagpapadala ka dito ng message. 5889 with the classic headphones emoji. Nakakatuwa naman na ikaw ay patuloy na sumusuporta dito sa ating programa tuwing tanghali. Mga ka-vibes, kung hindi nyo pa kaya magpadala sa hotline na 0926-079-8708, ay pwedeng-pwede naman sa aming Facebook page or Messenger na GV99.9 FM lang din, or better yet, sa aming online streaming platform that you can access on our Facebook page. Just scan the QR code and click the link, and voila, pwede ka na dumagdag sa aming online streaming platform. Mas madali kayong makapagpadala ng mensahe nyo, mas madali kayong makikita ni DJ Rico, and better yet, kahit saan, kahit kailan, basta kayo ay may internet connection or may data, ay ma-access nyo ang radyo. Ang radyo na ang mag-a-adjust para sa inyo. Nga pala, shoutout nga pala sa ating mga jeepney drivers at this moment, pati na rin mga batrasco drivers, tricycle drivers, any mode of transportation nating mga commuter, dahil sila ay napakasipag naman talaga, and they deserve more pay. They deserve better service, mga ka-vibes. And better yet, kung kaya nyo, mga ka-vibes, kung kaya nyo lang naman hindi na kunin yung sukli nyo sa jeep, kung kaya lang, ha, sa mga may kaya naman who can afford it, to show our solidarity, to show our support doon sa ating mga jeepney drivers na kung minsan ihatid tayo sa ating pupuntahan, ihatid tayo sa ating pinaroroonan, ay ihatid din natin sila sa magandang kinabukasan. Isama din natin sila, mga ka-vibes, sa sarili nating biyahe patungo sa mas magandang buhay. Anyways, mga ka-vibes, this is the best request kung saan yung kanta nyo ibibida ko. For the third time, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Without further delay, this is our next song, What Makes You Beautiful by One Direction, for the One Directioners out there. Stay smiling, stay positive, imbibe the good vibes from GV99.9.

0: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa.
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Uy, pare, magandang umaga.
10: Ah, pare, magandang umaga.
9: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
10: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
9: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
11: Ayaw ko na.
12: Ala, joke pala yun.
13: DJ, pasang request naman po.
14: Hello po, pwede pong mag-request?
15: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
16: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
16: This is DJ Rico. Anyways, mga kavais, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
17: The best request.
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
16: Request ka na!
18: GV 99.9.
19: Your Good Vibes.
20: Again, you guys are listening to the most influential Good Vibes radio station there is on the planet. Oi. This is GV 99.9. Your Good Vibes, of course. Hatid ng the man behind the mic in the booth. At this very moment, none other than DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday para dyan sa mga bago na nakikinig. Wednesday, Thursday, Friday, 1 to 5 p.m. sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Kakaiba ang tono ko ngayong tanghali, mga ka-vibes. Anyways, pagbigyan nyo na ako. Anyways, mga ka-vibes, nakailang anyways na ako dito. Time check, it's 1:33 p.m. Drink your water, mga ka-vibes. Stay hydrated kasi naman napaka-init ngayong tanghali. Katulad ng kahapon, and paniguradong bukas mainit din, and hindi magbabago, mga ka-vibes, ang hindi pag-inom ng tubig, ha? Uminom tayo. Ugaling uminom ng maraming tubig. Kahit na sa pakaramdam nyo, mga ka-vibes, ay hindi nyo kailangan uminom ng tubig, ay uminom pa rin kayo. 8 glasses nga daw, ika nga. But again, it's nice to be back. Ang aming hotline para kayo'y makapagpadala ng inyong mga kanta ay 0926-079-8708. Ayun, mga ka-vibes, maririnig nyo yung anniversary song nyo, kunwari. Or kaya naman yung wedding song. Or kaya naman, any song that holds meaning to you, or any song that just feels good to listen to, di ba? Yung mga kanta na gusto mo lang mapakinggan sa kotse dahil nakaka-hype, nakakagana magtrabaho. Di ba, mga ka-vibes? Solid. Kahit anong kanta, anything you guys say, it goes. Kaya mag-request na kayo, mga ka-vibes. Parang si Nathan from Lipa City, from his last song, No by Megan Trainor. Napagbigyan naman agad si Nathan from Lipa City. Shoutout sa iyo, Nathan. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline to remember for the song request that you guys would love to hear on the radio is 0926-079-8708. Pwede din kayo magpadala na mensahe sa akin sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Kung mas madali sa inyo yun. But again, mga ka-vibes, mag-usap muna tayo since ang ating programa ay tugtugan na may konting kwentuhan din kasi kahapon, maganda yung message ko kahapon eh. Message ko yun para sa mga taong kailangan marinig yun. Which is, it's okay to fail, mga ka-vibes. Diba nasabi ko na sa inyo na human nature na magkamali talaga tayo. Human error talaga. And it's natural since tayo mga tao, natural na tayo nagkakamali talaga. Kahit na ang dami na nating experience sa ating trabaho, sa ating hobby, sa ating skills, sa pag-aaral, kahit ang tagal na nating nag-aaral, kunwari, kahit tagal na nating magtrabaho, even with years of experience, ay normal lang na magkamali. Ginamit ko ng analogy na paminsan pag kumakain tayo, nakakagat natin dila natin, ilang years na tayong kumakain, mga ka-vibes, diba? Ilang years na din, and yet, even with years of experiences eating, ay sometimes we bite our tongue, we bite our cheeks, nagkakasingaw tayo. Hindi naman natin sinasadya na magkasingaw, hindi naman natin ginugusto na magkasingaw, and yet it happens. Nagkakamali tayo, tayo ay pumapalpak, and that's okay. Isa rin na gusto kong sabihin,

in mga ka-vibes na failure or the fails in our life is necessary to achieve our dreams. Kailangan natin mabigo mga ka-vibes in pursuit ng ating mga pangarap. Kasi isipin nyo, ito yung isa pang analogy na gusto ko sabihin. Any lion who chased the deer, hindi niya always or guaranteed na mahuhuli niya yung deer, but every lion that caught a deer chased it. Ibig sabihin nun mga ka-vibes, lahat ng tao na hinahabol ang mga pangarap nila, hindi lahat yon ay naabot ang pangarap nila. But ang mga tao na kakaabot ng pangarap nila, ibig sabihin ay hinabol nila. They pursued it. Really, think about it mga ka-vibes. To those people that achieve their dreams, it's imperative na hinabol nila yon. Hindi yun magbabago mga ka-vibes. Hinabol nila yung pangarap nila. And sa those na, pero hindi guaranteed mga ka-vibes na in pursuit of your dreams ay madali mo siyang makukuha, na mahahabol mo siya agad, na makakamtan mo siya agad, hindi yun guaranteed. But if you continue to chase your dreams, if you continue to pursue your dreams, regardless of the difficulties, regardless of the setbacks, regardless of the failures mga ka-vibes, ay slowly but surely ay maaabot din natin mga ka-vibes ang ating mga pangarap. You just gotta keep chasing. And until then, you'll catch your deer. And until then, you'll catch your dreams. Shout out sa inyo mga ka-vibes. If you guys like that short kwentuhan, ay magmensahe din kayo sa aming hotline. Again, for the third time, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page, Messenger na GV99.9 FM. Tuloy nga na sabi ko, itugtugan na may konting kwentuhan. Kaya pag napapadaldal si DJ Rico, the man behind the mic, ay binabalik muna natin sa tugtugan. For our next song, we have Kiss Me More by Doja Cat and SZA. Kiss your partner more. Kiss your partner more, mga ka-vibes. Kiss your loved ones more. Because you'll never know. And it wouldn't hurt you, to be honest. Kiss niyo mga lola niyo, mga lolo niyo, mga mahal niyo sa buhay, because they might need it more than you think. From GV99.9, your good vibes.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV 99.9.
4: Your good vibes.
5: Again, mga ka-vibes, time check to remind y'all sa mga may mga lakad, may mga kailangan puntaan. It's 1:51 PM. Gumayak na kayo at malapit na mag 2 or approaching 2:30. Huwag tayong malate sa ating mga dapat puntaan. A reminder from the most influential good vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello, hello. Muli sa atin. This is, again, the man behind the mic. None other than DJ Rico in the booth. As of this very moment. Again, mga ka-vibes, ang ating programa ngayong tanghali. Huwag niyong kalilimutan, especially sa mga baguhan dyan. 1 to 5 p.m. Wednesday, Thursday, Friday. The best request kung saan, mga ka-vibes, ang kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya magpadala na kayo agad ng inyong mga song request sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, for the second time, para sa mga mahinang pandinig, why not? 0926-079-8708. Mga ka-vibes, sa kasalukuyan po, nakikita ko po na ang lipa ay parang makulimlim na. Baka kailangan nyo magdala ng payong sa mga dapat nyong puntahan, ha? Nag-a-assume ako, mga ka-vibes. Nag-a-assume lang si DJ Rico kasi sa kinatatayuan ko ngayon ay makulimlim na at parang uulan. Kaya magdala na kayo ng payong para hindi kayo mabasa or kapote. If not, bahala na. Just find your means to stay dry in this matampuhin climate na hindi mo maintindihan kung malamig ba o mainit. Ewan ko na lang ba. But again, mga ka-vibes, let's get right back into what we were talking about. Sa mga nanatili dyan at sa mga baguhan, ang pinag-uusapan pa ni DJ Rico for the past hour is about failure. Na it's okay to fail. Okay? Recap ba tayo? Wag na. Basta, okay lang, mga ka-vibes, na magkamali. Ito pang isa pang ibibigay ni DJ Rico. Isa pang dal na ibibigay ni DJ Rico for the final hour natin as of this moment na let's use our failure as lessons. Huwag natin silang tingnan as yung mga setback na yun. Huwag natin tingnan as discouragement na tayo ay tumigil na totally. May mga ganun type of failures, mga ka-vibes, na pwede natin tingnan as ito na ba yun? Should I stop already? You know, we just gotta figure out the signs and stuff. But sometimes, yung mga pagkakamali natin, yung mga failures natin is lessons that we can take. Constructive feedback or criticism that we can take to tinker with na mabago natin sa sarili natin para hindi na natin muli ulitin ang pagkakamali na yun. And it brings us one step closer to our dreams. It brings us one step closer to our victories. Kaya, mga ka-vibes, huwag tayong ma-discourage sa ating pagkakamali. Instead, matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Again, for the third time, ang aming hotline is 0926-079-8708. Patuloy lang tayo, mga ka-vibes, dumaloy sa buhay with our own failures. And it's fitting kasi ang next song natin ay Dumaloy by Sud, my favorite song. Again, on GV99.9. Okay lang magkamali, mga ka-vibes. Huwag nang damdamin, huwag nang dibdibin, huwag nang pagkaisipin ng pagkakamali.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
5: Ay, namumuro na ako!
4: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng B! 30!
6: 30 anyos na! Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
7: Ay pagkakatindi.
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frank.
10: This is DJ Robbie.
11: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
5: 30 anyos na tayo.
11: Vibes,
5: GV 99.9.
9: This is GV 99.9.
8: GV 99.9. Rentahin na!

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: Boy, di ba ang pera ay nabalik?
6: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
5: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
6: Oo, ayaw ko naan.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
11: GB 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9. Your good vibes.
6: And we're back, mga ka-vibes. Okay naman sa pagtaas ko ng boses, hindi naman galit si DJ Rico. And sana hindi pa naman mainit ang ulo ninyo. Always maintain composure through stressful times. A reminder from GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello sa atin muli mga ka-vibes. Time check is 3:11 p.m. Sa mga pinaalalahanan ko kanina, ng bandang mga 1:50 p.m. na wag malate sa mga dapat puntahan. Sana naman nakarating kayo safely and sound doon sa inyong location. Again, this is the man behind the mic in the booth at this very moment sa ating programa sa GP99.9. The best!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paring dayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
2: Abay, yun naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa, ayaw ka na.
3: Ano? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: GV 99.9. Your good vibes.
8: Mga vibes, you guys are heavily tuned in to the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. It's currently 3:32 p.m. and paalala ni DJ Rico sa inyo na kumain na kayo sa mga hindi pa nakain. Hindi maganda na tayo ay nalilipasan ng gutom, ha? Okay. Shoutout nga pala kay Blue from TikTok Live. Shoutout sa'yo. You're currently being shouted out here live on air sa radyo. Pati din kay Ronyan. Pati kay Kapitan. Shoutout kay Kapitan. Shoutout din kay DJ Way and kay Hanzo and kay Chrissy here on TikTok Live. Mga ka-vibes, samahan nyo. Ang the man behind the mic here in the booth. Sa the best request kung saan mga ka-vibes ang kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman mag-unahan na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Kaya naman sa aming GV99.9 FM Messenger, kayo magpadala ng mensahe. Or better yet, sa TikTok Live na tayo. Mag-usap-usap at magkita-kita. Makikita nyo na ang pagmumuka ng the man behind the mic. But anyways, mga ka-vibes, itong ating programang to ay tugtugan na may konting kwentuhan. And naisip kong fun little discussion sa ating mga TikTok Live viewers ay tanungin sila ng what's in your cup. Yes, anong laman ng inyong baso kapag ito ay natapon, mga ka-vibes? Whenever whenever life shakes us, mga ka-vibes, ang matatapon ba sa baso natin ay kape, tubig, orange juice, alak? Sa mga heavy personalities dyan. But the point is, mga ka-vibes, pag tayo ay nabubulabog ng buhay, tayo ba ay nagagalit muna? Tayo ba ay matutuwa, tatawanan ito? Tayo ba ay malulungkot, madedepress? Di ba? We should choose, mga ka-vibes, kung anong ilalagay natin sa laman ng mga baso natin. Na kapag tayo ay nabulabog, na kapag tayo ay naka-encounter ng unexpected moment that doesn't go our way, na minor inconvenience, na sinasagi tayo, natapon yung kape natin, tayo ba ay magtatapon ng galit? Tayo ba ay maiinis? Or tayo ba ay ngingiti? And tatawanan na lang ito, alam mo yon. We choose what's in our cup and we choose kung anong laman ng ating ng ating pagkatao. And always choose to be kind, mga ka-vibes. Always choose to stay positive. Always choose to maintain our our composure in times na tayo ay nabubulabog ng buhay. Sabi ni Kapitan, puot po yung akin. wag tayo mag-alala. Wag naman negative yung ilagay natin sa loob ng ating sistema, mga ka-vibes. Always choose to be kind and always choose to stay positive. Yun lang naman, mga ka-vibes. Again, magpadala kayo ng mensahe or kaya naman ng song request, better yet, dito sa ating hotline na 0926-079-8708. At napag-iiwanan na kayo, mga ka-vibes, sa radyo ng mga nasa TikTok Live at may pila na talaga ng mga song request. Kaya naman pagbigyan natin yung nag-request dito ng Kabisado by Four of Spades na dito lang mapapahinggan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
4: Travel Worthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV 99.9. 99.9.
6: Your good vibes.
7: Welcome back sa atin mga ka-vibes. It's currently the final hour of our program. It's 4:50 p.m. Sa mga kailangan umalis sa bahay nila at magmadali, magmadali na po kayo. May 10 minuto pa kayo bago mag 5 p.m. Again, a reminder to hurry up. From GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello sa ating mga ka-vibes. Kamusta naman ang ating Thursday so far? Ang alam ko, pasokan na ulit ng mga estudyante natin, ng mga pag-asa ng bayan. Ha? Mag-aral kayo ng mabuti. But again, you guys are listening to our program. Sa programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Unahan na kayo mga ka-vibes sa 0926-079-8708 hotline namin para ka makapag-akyat kayo ng kanta nyo. Or kaya naman, pwede din kayo mag-akyat mga ka-vibes ng kanta sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Or better yet, sa TikTok live kayo, sumubaybay sa akin. Parang si DJ Robby, laging nakasubaybay sa akin. Sa
8: wala lang akong choice.
7: Hindi! Nasubaybay ka talaga kasi ano, kasi fan. Fan ka.
8: Huh? Electric fan. Feeling fan.
7: Kung electric fan ka, anong number mo?
8: Siguro number 4.
7: Number 4?
8: May number 4 sa electric fan namin.
7: What? Kasi
8: number 4 yung sa akin.
7: What?
8: Ayaw ko kasi ng ano, ng electric fan na umiikot.
7: What? Anong gusto mo?
8: Yung, di ba yung electric fan may option?
7: Paano magkakahangin kung hindi naikot?
8: I mean, yung nakasteady.
7: Ano?
8: Nakasteady lang or umiikot. Yung maraming...
7: Ano, sige. Ah, nakasteady lang. Pero naikot yung LC.
8: Oo, malamang.
7: Eh, sabi mo, gusto mo electric fan na hindi naikot. Eh, paano ko i-interpret yan, mga ka-vibes?
8: Yung hindi pumapaling pala. Yung hindi pumapaling.
7: No, pero yun, DJ Ro.
8: Ito, nakasteady lang. Kasi DJ. Mainit ako yung katawan ko.
7: Oo. Pero yun, sige, DJ Robby. Rinig ka ba sa TikTok live, DJ Robby?
8: Actually, no.
7: Hindi ka ba rinig sa TikTok live?
8: Hayaan natin sila.
7: Tunay, kaya pala naalis pa minsan ibang nasa TikTok live. Pakaramdam nila, kausap ko lang sarili ko. Pero yun mga ka-vibes, rinig nyo na si DJ Robby sa TikTok live. Tanungin natin siya kung kamusta na siya.
8: Okay. So, okay lang naman ako so far, ladies and gentlemen. Masaya naman ang ating buhay so far. Wala pa tayo masyadong problema na kailangan.

0: gets. So thankful to DJ Bobby right now and praise God. Siyempre, pasa Diyos natin yung lahat.
1: Oo.
0: Yes. Marami na tayong kasalanan sa Diyos.
1: So, totoo yan. Totoo yan mga ka-vibes. The next time you guys are having difficulty choosing compassion, remember that we are sinners judging sinners who sin differently. Diba?
0: How do you see
1: that? hindi ko nasabihin ko paano ako gumawa ng kasalanan. Ayun, shoutout kay R. King. Mas mukha kang vlogger, hindi DJ. Wow, mga ka-vibes, gusto nyo makita ang pagmumukha ng the man behind the mic. Kaya pumunta kayo sa TikTok live.
0: Actually, may kamukha kang vlogger eh.
1: Sino? Si Malo Piton.
0: Diwata Paris daw.
1: Si Diwata Paris daw kamukha ko, mga ka-vibes. Kayo na ang manghusga pag pumunta kayo sa aming TikTok live sa GB99.9 FM. Mga ka-vibes from TikTok live, na alam kong kaya mag-type agad sa chat, sino ang kamukha kong vlogger at bakit? O, di ba? Parang exam lang.
0: Bakit hindi ka naman nanonood ang mga vlogs, di ba?
1: O, hindi ako
0: masyadong... Sabi mo sa akin last time or previously, in the past, naalala ko pa talaga kasi sobrang sharp ang memory ko.
1: Yeah? Wow!
0: Sige lang.
1: Sige lang.
0: Ang mga vlogs right now, nanonood ka na ba?
1: Ng mga...
0: ng character development
1: si Jiri. Usually, saka lang ako ulit nakakapanood ng mga vlogs ng ibang tao kapag yung nanay ko na yung nanonood sa TV namin. Oo, nanonood ng nanay. Oo, sa TV namin. Oo, parang tawag. Kino-chromecast kung tawagin sa television namin yung pinapanood niya sa cellphone. Vlog ni na Alex Gonzaga. Oo, ikaw ba? Nanonood ka ba ng vlogs ni Alex?
0: Oo naman. Especially right now na meron na silang housewarming.
1: Oo, yun ang pinanood. Yun ang mismo exact video na pinanood namin.
0: Pinakita rin ni Alex Gonzaga yung fruit of her labor.
1: Yes.
0: And
1: congrats dahil may baby na congratulations sa kanila.
0: And kay Vice Mayor
1: Mikey Morada. Absolutely. Maraming salamat. Maraming salamat. Ako ba 'yon?
0: Ikaw 'yung nagpatayo.
1: Kaya nga. Maraming salamat. Ako na 'yung nagpasalamat on his behalf.
0: Pero ang pinaka-paborito kong vlogger right now.
1: Sino?
0: Really a fan of Yobab.
1: Yobab?
0: Kailan mo ba si Yobab?
1: Nar.
0: Well, si ang pambansang Yobab, Yolin Castro.
1: I think yun yung, ito yung way, way back mo pang sinasabi sa akin. And until now, I haven't checked it out. Hello, DJ.
0: So, i-check mo na siya kasi sobrang funny. Hindi lang siya, pero yung group of friends niya. Yung tawag niya sa group of friends niya is Team Pataba. Siyempre, they're live sa Team Payaman ni Kong TV, which is talagang staple sa ating Philippine vlogging industry and entertainment industry. Pero
1: yes.
0: Sa Team Pataba, ni Yobab, talagang natutuwa ako sa humor nila. Kasi sobrang dog show. Talagang sobrang pasok na pasok sa humor ko. Sobrang natutuwa ako sa kanila. At the same time, I really like the idea na sobrang niyang pinamahal yung sarili niya despite of being kinoconsider natin siya
1: on the heavier side, mga ganun.
0: Wala yes. Totoo. Pero yun nga, ina-admit din ni Yobab na mataba siya. And sobrang mahal na mahal niya ang sarili niya despite
1: that's good.
0: Being
1: And nakakatuwa na you found a vlogger that aligns with what you enjoy, your interest. Kasi ako, as of now, I think I'm not really against sa mga vloggers. It's just that I haven't found a vlogger na align sa gusto kong mapanood, sa gusto kong...
0: Hindi ka rin naman kasi nag-venture out online, DJ Rico.
1: Oo, hindi ako masyadong...
0: Hindi ka naman masyadong online. Hindi ka chronically online.
1: Yes, totoo.
0: Ano bang pinagkakabalahan mo sa buhay?
1: Pero, yun, pagbabasa ng libro, I love reading books. I found a knack for reading them again. Wala, mapaburp si DJ Rico.
0: Alam nyo, mahilig din magbasa si DJ Robbie ng books before.
1: Ng books.
0: Pero ngayon, audio books na ako.
1: Hindi ka na nabili ng mga physical copies
0: hindi
1: ng books.
0: Na.
1: Mas maganda talaga mga ka-vibes ang physical
0: kasi
1: copies ng
0: books. Kasi ginagawa ko kasi, if nag-workout ako or naglalakad pa uwi, yun ang pinapatugtog ko. Mga audio books and stuff like that.
1: Yeah. Pero yun, I think mga ka-vibes, whenever we choose our content, alam ko na baka kayo yung mailang na gusto kong manood na lang din ng mga vloggers. Mas maganda na piliin natin kung sino mga pinapanood natin.
0: Oo.
1: Choose what we consume because what we eat is what we become. What we consume online in terms of content, yun din ang ating iniluluwa. Kumbaga, that's what we become. Pili kayo ng makabuluhan na vlogger na hindi lang puro katatawanan, puro kalokohan. Okay lang naman ng mga ka-vibes kasi...
0: For entertainment.
1: Yes, for entertainment, for liveliness, alam mo yon yung kabuhay-buhay na ka-entertain. But again, dapat may quality pa rin yung ating pinapanood, mga ka-vibes.
0: Dapat we should practice social media literacy in a way na we should know who to follow, what to click, and
1: yes.
0: Where to get information from.
1: Totoo, mga ka-vibes.
0: Diba? Kaya naman, mga ka

0: aware and GV updated po kayo sa mga latest happenings na nangyayari sa ating buhay at sa ating bansa.
1: Yes.
0: Anyways, mga kapayos, mamaya pong alas 8 ng mm-hmm. sa gabi ay makakasama niyo si DJ Bobby sa inyong pinakaboritong Tambayan On Air. It's Berkada Vibes sa Uwi DJ Bobby. Sabay-sabay na muli tayong magtawanan at makinig na mga good vibes na music kasama si DJ Robby.
1: Mismo. Thank you, DJ Robby. Sabi nga daw ni Hosea, we should practice digital literacy by DJ, quoted yes. by DJ Robby. That's
0: DJ
1: why
0: Robby 2026.
1: Yes. Again, without further delay, mga ka-vibes, this is the best request kung saan ang kanta niya ibibida ko. So we're gonna end off with a song request. At nung pagmama, Ere by Juan Carlos. Sa isang nagtatampo nating TikTok live viewer kanina pa. This is her song, Ere by Juan Carlos. On GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9.
1: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang saya ng ambiance, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All-in package na, walang hassle sa preps.
2: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration

0: GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Magandang gabi mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:19 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. At lalo nga palang nakaka-good vibes ang ating gabi dahil bukas ay simula na po ng ating long weekends. Mag-celebrate ang everyone. Siyempre, dahil long weekends na naman, ano bang inyong mga plans this upcoming long weekend? Sana mas ulit nyo ha, itong long weekends na to. Ang mga magpapahinga ay magpahinga. Pero huwag kayo mag-rest in peace. Hindi pa yan. Mag-rest at peace muna tayo mga ka-vibes. Diba? Kailangan natin sa pagpapahinga natin ay peace of mind talaga. Yun ang kailangan natin. At the same time, bukod sa physical health natin or sa physical well-being natin, ang magpapahinga, dapat magpahinga din ang ating mga utak. Siyempre mga ka-vibes, kapag kayo ay nagtatrabaho or iniisip nyo pa rin ng trabaho kahit rest days nyo na or off nyo na ng work, mga ka-vibes, more likely or not, kayo po ay mababurn out, which is very wrong. Siguraduhin muna natin this upcoming long weekend, so masusulit natin yan ng sabay-sabay or kayo lang. Kasi si DJ Robbie may pasok pa bukas eh. So mga ka-vibes, this upcoming long weekends, kung kayo ay walang pasok, siguraduhin po natin na masusulit natin yan. Kung kinakailangan kayo na lumabas sa inyong mga lungga, sa inyong mga pamamahay, please do so, everyone. Siyempre, pinaprioritize natin ang mental health natin more than anything else. And alam nyo mga ka-vibes, kung kayo ay medyo salat sa pera, medyo bahiti tayo ngayon. At naka-budget pa lang ang pera, pwede naman kayong mag-bed rot muna sa inyong mga kama, di ba? Manood kayo ng inyong mga pinakapaboritong pelikula, series. Kung naghahanap kayo ng mga anime series na gusto nyo panoodin, well, si DJ Robby ang the man for that. So please let me know, mga ka-vibes, kung naghahanap kayo ng mga anime shows. Well, anime shows na gusto nyo panoodin this upcoming weekends or long weekends. And I'll be glad to help you with that. So, pag-uusapang anime, si DJ Robby talaga ang dapat nyong tanungin. Anyways, kung kayo naman ay mga nature lovers, wow! Shoutout sa mga nature lovers natin dyan na nagpa-plano na na magbakasyon this upcoming long weekends, ay isama nyo naman po kami. Wow. Hindi pwedeng kayo lang ang nag-e-enjoy sa buhay. Invite din ka ba? So, pero dito nga naman sa Batangas is napakadami nating beaches, resorts na kung saan pwede po kayong magliwaliw kasama ng inyong family, friends, loved ones, enemies, frenemies, o kung sino man ang magiging kasama nyo this upcoming long weekends, mga ka-vibes. Diba, nandiyan ang mga mountains din natin. Usok-usok ngayon ang mountain climbing. Talaga naman ang mga friends ko sa Instagram and Facebook, ay parang lahat ay nakakapag-mountain climbing na. Well, that's something na DJ Robby don't fancy. Ayoko umakyat ng bundok, ladies and gentlemen. Oo. Parang kasing nakakapagod siya for me. Though I get it, na idea na paghihirapan mo yung isang bagay para marating nyo yung tok-tok ko na kung saan breathtaking naman ang views according sa mga photos ng aking mga friends sa Instagram and Facebook. Shoutout sa inyo. Diba? I do get the idea, I do get the point, pero it's not for DJ Robby. Mas gugustuhin ko lang po talaga ang mag-bed rot the whole day, the whole long weekends, kung meron man ako long weekends. Oo. At manood ng aking mga pinakapaboritong series at magbasa ng mga libro. Well, mga ka-vibes, ano ba ang inyong mga plano this upcoming long weekends? Please let me know. Mag-message po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account na GV99.9 FM. At hindi lamang yon mga ka-vibes ha. Pwede rin po kayo mag-message ng inyong mga kanta na gusto nyo nating patugtugin dito sa radyo. Pwede yan. O kung may gusto kayong pabate ng happy birthday, happy anniversary, happy monthsary, o kung ano man ang gusto niyong sari na ipabati, ay pwedeng-pwede din po yan, mga kapalsa. O kaya naman kasama kayo sa team online namin, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe sa ating GC sa baba. Yes, may GC sa baba si DJ Robbie. Pwede po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Anyways, mga kapayos, magbabalik kung tugay na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay magpapatuloy ang ating usapan dito po sa inyong pinakamabalitang tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie na makakasama niyo po hanggang mamayang alas 9 ng gabi. For your next song, this is History by One Direction. This is GB 99.9. Your good vibes.
4: You gotta help me.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV 99.9.
4: Yay, good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. And to those people na hindi pa alam, happy long weekends po sa ating lahat. Dahil nga po bukas ay holiday or regular holiday, mga ka-vibes. Most of us ay walang pasok bukas.
7: Uy, sana all!
6: Hindi sana all sa inyo. Kasi parang hindi kami natadamay dyan sa mga holiday-holiday na yan, ha, mga ka-vibes. Pero natutuwa din naman si DJ Robbie na every time na nakakapasok siya kapag holiday. Kasi nga double pay. Kaya shoutout din sa mga manggagawang Pilipino na walang holiday, na walang pinipiling holiday, papa-holiday or regular working hours or regular working day, ay patuloy po tayong pumapasok at naglilingkod sa taong bayan. Wow. At ngayong araw po mga ka-vibes ay sinasalibrate po natin ang international. Ganun talaga kami sa subdivision namin eh. Ganun kami mag-pronounce, international. Though wala kaming ulam. Pero ma-arte kami mag-pronounce. So, yun nga. Ang sinasalibrate natin for today ay International Play Day. So, ibig sabihin mga ka-vibes, ang ating katanungan for tonight or para sa oras na ito lamang, literal, nasa talk time kong ito lamang. Dahil, tinatanong ko kayo kung ano nga ba ang nilalaro nyo noong kayo ay bata pa. Dahil mga ka-vibes, naalala ko din nung ako'y bata pa, diba? Mga batang early 2000s dyan, nakagaya ni DJ Robbie. Naalala ko nung mga panahon namin, talagang kami ay naglalaro ng Jolin. Alam mo yon, yung mga Jolin, Tex, Pico, Tumbang Preso, Tumbang Lata. And one of the most iconic games talaga, in my mind, ay ang agawan base, diba? Napaka-iconic doon. No? Imagine bata pa lang kayo, tinuturuan na kayo paano magnakaw. Siguro nagkakagawang base yung mga senador natin. Yung mga nasa gobyerno. Hindi ko naman nila lahat. Pero aminin na natin na meron. Diba? Ang mga buwaya sa ekonomiya natin at sa buwaya sa mga at sa ating. Tatawa ko, wait. Kasi may nag-text. Sabi nito, ni Billy. Sabi ni Billy, good PM DJ. Holiday Tom, dami na naman. Naka-Unli, Pepsilog, at Tisilog. Kung hindi na natapos yung Unli, Pepsilog at Tisilog na ito. Tapos sabi niya, ang pinakaborito daw niyang laro ay bahay, bahay. Hindi ko alam kung bakit yun ang aking effects na napili, ladies and gentlemen. Wala naman akong intention para doon. Pero minaalala ko sa mga bahay-bahayan na yan. Kasi nga, usually naglalaro din kami ng bahay-bahayan with my pinsans, with my kalaro, with my mga friends. And usually talaga si DJ Robbie ang baby. Wow. Kasi ako yung pinakabata sa aming magpipinsan eh. So, dahil baby ako, nakikita ko yung mga pinsan ko na naghaharutan. Pero, di ba very incest no? Dapat ko ba yung sabihin? Oo. Pero alam mo yun, laro-laro lang naman yun, ladies and gentlemen. Pero napaka problematic kung tinignan natin na bata pa lamang is nagkaharuta tapos kayo ay blood relatives. So wala lang, na-share ko lang din naman mga ka-vibes. So going back dun sa aking kinakwento kanina, na pinaka-paborito ko or pinaka-iconic ng laro for me is yung agawa ng base kasi nga, bata pa lang, tinuturuan na tayo magnakaw. Magnakaw ng base. And gusto ko kasi yung mga larong tumatakbo, nagra-run, di ba? Tatakbuhan, naghahabulan kayo. Kasi ngayon, mga ka-vibes, parang nakakalungkot din kasi wala nang ganun right now. I mean, dun sa subdivision namin. Oh, subdivision. Sa village namin. Oh, sa village. Ang village kasi ang Tagalog doon, barangay. So sa barangay namin, barangay lang pala yun. Sa barangay namin, wala na talaga ako nakikita mga kabataan na naglalaro sa labas, naglalaro ng jolly, naglalaro ng text, naglalaro ng mga ganitong Filipino traditional games, kagaya nga ng bahay-bahayan, luksong tinik, tumbang preso, di ba? Tagu-taguan, yun yung mga traditional games na nilalaro natin before. Pero suddenly, na-realize ko din na nakakalungkot dahil yung mga kabataan natin ngayon is wala na silang avenue para makapaglaro ng ganung games. Dahil usually ang nilalaro na nila ay ang kanilang mga phones. Imagine yung mga bata, mga naka-iPhone something-something, iPhone 13, iPhone 14. Tapos yung sa akin, pipitsuging phone lang. Diba? Tapos yung mga bata, ang itutok na sila sa kanilang mga gadgets, kagaya ng tablet, mga screens, television. Talaga ang pinapanood lang nila ay ang kanilang mga paboritong vloggers. Tapos kapag tanungin mo sila, ano ang gusto nila paglaki, ano mga pangarap nila, is ang sinasabi lang talaga nila is gusto nila maging content creator, gusto nila maging vlogger, which is wala namang masama sa pagiging content creators and pagiging vloggers. Pero ang masama doon kasi, mga ka-vibes, is hindi siya sustainable. Diba? Hindi siya sustainable na gawain. Hindi siya, wala tayo kasi kasiguraduhan sa ganong klase ng trabaho, ganong klase ng income. Nakadepende pa rin yun sa views, sa subscriptions ng mga netizens natin or yung mga tao sa online world. So wala talaga tayo kasiguraduhan doon, mga kawai. So minabuti na lang sa mga batang nakikinig sa atin ngayon, ayusin nyo ang inyong mga pag-aaral at tapagin ninyo ang inyong mga studies. At ayaw ba kay Billy pahabaan ng gusto po Billy. Nagalit na siya. Grabe naman yung mga nilalaro ni Billy nung bata, no? Pero parang ang saya ng childhood ni Billy, no? Kaya kayo ba mga ka-vibes? Kumusta ba ang childhood nyo? At alin sa mga laro na aking nabanggit? Or meron kayong laro na nilalaro noong bata? Please let me know, mga ka-vibes. Just message me sa 0926-079-8708. Okay, ano sa aming official Facebook account? It's GV99.9 FM. And later on, amidst the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Anyways, magbalik tugtugan na po muna tayo at hindi ko babasahin ang message mo. Billy, hindi ko babasahin ang message mo. Magbalik tugtugan na po muna tayo at ang aning sunod na awitin, this is Ale by Bloomfields. Mga ka-vibes, this is DJ Robbie sa aking pong programang Berkanda Vibes, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:22 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now sa ating Team Bahay, Team Online, at Team Daan. Team Daan, wa? Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga chopper, sa ating tricycle drivers, jeepney drivers, Betrasco drivers, o kung ano man ang inyong minamaneho. Right now, ay sana makarating po kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan. Sa alang-alang din po natin ang kaligtasan ng ating mga sarili at ng ating mga minamahal na pasahero. And long weekend alert, mga ka-vibes. Dahil bukas nga ba is regular holiday, wala po kayong pasok ko. Sana all.
6: Sana all.
5: Dahil bukas is Friday, ibig sabihin, may Saturday and Sunday. Kaya ka long holiday or long weekend. Tapos kapag tinatamaan, huwag nang pumasok sa Lunes. Ugaliin natin, i-prioritize ang ating mental health. Pag tinatamaan kayong pumasok, huwag na kayong pumasok. Oo. Kaysa naman pumasok kayo, tapos natamarin lang din naman kayo magtrabaho. Diba? Siguraduhin na lang natin na i-prioritize natin ang ating mga sarili. So, pag tinatamaan, huwag nang pumasok. Diba? Napakaganda ng mga advices ko, no? Anyways, I'll be giving short shoutouts. Short shoutouts. I'll be giving the floor muna sa ating mga avid listeners. Hoy, kina Billy, kina 6776, kanino pa, kina 2532-2827, o kung sino man ang ating mga taga-subaybay every single night. Maraming salamat sa inyo. Sinasanay niyo ako na nandyan kayo every time na nagpo-program ako. So, pag ako nasanay talaga, tapos bigla niyo akong iniwan. Ganyan kayo eh. Sa una, sasanayin nyo kami. Tapos, bigla na lang kayong aalis. Charis. Nagdrama. Pero, kidding aside, thank you so much po sa patuloy nyo pagsubaybay every single night dito po sa ating programa. Anyways, alam nyo ba mga ka-vibes? Ito, kwento ko lang to ha. Kasi nga, naiwan ko yung cellphone ko kanina. Imagine, naiwan ko yung cellphone ko. So, up until now, wala po akong ginagamit na cellphone. So, sobrang busy ni DJ Robbie. Kasi nga, ayoko ma-divert ang sarili, ang aking attention na wala ako dalang cellphone ngayon. Eh, ako pa naman, lagi ako nagsuscroll sa aking social media every now and then. Like, after gumawa ng work here in radio, bigla na ako mag-scroll for good ng 1 minute to 2 minutes lamang. Tapos ginagawa ko na talaga siya every single day. Naging habit ko na lang siya at naging mannerism ko na din. And right now, wala akong ma-scroll. So medyo naiina si DJ Robbie kanina pa. So sobrang tutok ako sa trabaho. Talaga namang wala akong kinausap ni isang DJs dito sa GB9.9. Dahil tutok na tutok po ako sa aking trabaho. Kasi nga, medyo bad trip si DJ Robbie. Tapos na-realize ko lang din na ganun pala talaga ang epekto ng pag nawalan ka ng cellphone, no? Yung akin naman, hindi nawala, naiwan ko lang talaga. Kasi nagmamadali ako kanina. So, yun na nga mga ka-vibes, no? And ang daming pala talaga nangyayari sa social media, no? Every time na nagsiscroll tayo. So, kaya siguro lagi akong bad trip, eh, no? Kasi nga, na-adapt ko din yung negativity sa social media. So, mga ka-vibes, if kayo ay magsa-social media detox this long weekend, ay gawin nyo po yun. Oo, talaga nakaka-ano yun, nakaka-replenish ng soul, nakaka-replenish ng mind natin. Kasi sobrang toxic ng social media. Aminin natin yan. At saka at the same time, sa lahat ng kaganapan dito sa ekonomiya ng ating bansa, ay wala talagang good news talaga naman. Walang good news na nagaganap atin. Talaga naman puro bad news, puro gobyerno, puro politics. And speaking of politics nga pala, Gusto ko lamang itanong kasi nag-wonder lamang din si DJ Robby ha. Na do you find political correctness as a factor to be in a relationship with other people? Oh, ang masabi! Kasi kanina ko pa na-wonder yun. Oh. Kasi diba, political correctness is very subjective in a sense na what I perceive correct is different from you. Political stand, yung gano'n, diba? Do you find political stand as a factor to be in a relationship with other people? Hindi lang siya relationship na romantic relationship, ha? Hindi lang siya boyfriend, jowa, kahit platonic relationship o kung ano mang relationship ang meron ka, diba? Kaibigan, kapamilya, kaya naman kabit, kung meron ka ba. Sana wala. Diba? Do you find political stand as a factor? Kasi me personally before, hindi talaga siya nagmamatter sa akin eh. Siguro dahil very immature pa lang si DJ Robby before. And wala pa talaga siyang masyadong pake. Sa nangyayari sa paligid natin kasi me in my immature mind, hindi naman talaga ako naapektuhan yan directly. Pero right now na nagmamature na ako sa buhay, na tumatanda na tayo, oo, malapit na nga ako pumasok ng ano eh. Malapit na ako mag-24. Nag-interview at medyo nalungkot talaga siya, oo. Pero yun na nga, as we grow old, nagmamature tayo, tapos na-realize ko lang din na yung mga political stance natin, ako personally ha, mas nagiging passionate ako dyan. Kung before, wala talaga akong pake kung ano mong political stand mo at kung makaiba naman tayo ng political stand, at huwag na lang natin pag-usapan. Pero right now talaga, naiinis na ako. Hindi ko alam kung bakit. I'm so passionate about what I believe in politics right now. Basically, siguro dahil nasa media na din ako at alam ko na ang kaganapan na nangyayari sa paligid-ligid and kailangan talaga natin magalit kung kinakailangan, diba? Imagine na hindi natin nakukuha ang governance na deserve natin, ang pag-handle ng gobyerno na dapat nating ma-receive o ma-receive, oo, matanggap, ganun. Hindi na natin siya na ibibigay sa atin. So, medyo passionate na ako sa my political stance. So, naisip ko lang din, kayo ba, mga kapibes, kayo din ba, naiinas na rin kayo sa mga taong hindi kaparehas ng political stance nyo? So, do you find political correctness as a factor being in a relationship with other people? If you wanna answer, mga kapibes, sa ating very controversial question for tonight, I please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pang official Facebook account, it's GB99.9FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers. Or kung meron kayo mga pa-GB shoutout, ang inyong mga song requests ay gusto mong isend kay DJ Robby. Oo, please let it come in my way. At ayon nga kay 8114, sabi niya, di naman napapagod lang, di makapag-concentrate. Sabi niya, ng Diyos sa akin, makinig ka na lang. Good evening. Good evening sa'yo, 8114. Alam mo si 8114, isang avid listener din natin to. At yung kanya naman, sagot niya sa ating question of the night is, hindi naman daw siya masyado nagpapa-apekto kasi nagko-concentrate lang daw siya sa kanyang mga ginagawa at pinapas sa Diyos niya na lang. Which is, dapat ko matutunan. Maraming salamat, 8114, di ba? Parang oo nga, no? Dapat kayo matutunan. Medyo nasampal ako totohanan si DJ Robby na, alam niyo yung philosophy of Stoicism na, you should focus yourself on the things that you can control rather than the things you cannot. Siguro yun din ang kailangan kong gawin eh, no? Na mag-focus na lamang tayo sa mga bagay na ating makokontrol o meron tayong masasabi at may magagawa tayong changes dyan. Bagos, huwag na natin pa kialaman ang mga bagay na hindi naman natin magagalaw or mabibigyan ng pagbabago. Kagaya na lamang po ng opinion ng ibang tao. Maraming salamat, 8114, sa iyong mensahen. Anyways, mga kabibes, I'll be reading all of your answers maya-maya lamang. So please let it come in my way. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Bebot by the Black Eyed Peas. Once again, this is DJ Robby. Only here, GV 99.9. Your good vibes.

0: You are listening to TV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Parang yung boy, di ba ang pera ay nabalik?
7: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
6: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
7: Ayaw ko nan.
8: Hala, joke pala yun.
9: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
10: Ay opo mama, kaya tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
13: Papahuli ka pa ba?

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV99.9.
2: Your

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!
7: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV99.9,
2: your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: You are listening to GV99.9.
3: Your good vibes.
4: Your good vibes.
3: Your good vibes.
4: Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kapayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: G99.9, your good vibes.
1: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
2: Iba pa kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby! Robby!
5: DJ Robby.
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

I forgive you, and I ask the same of you.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Ay siya! Ganado na naman ako!
1: Talagang ganado ka dito! Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian!
2: Magandang morning sa ating mga kapatid na feeling kabonding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
2: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
1: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado!
3: Sabado, Ganado!
4: Naku, ganado na naman ako.
2: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!
5: GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rentahe na kami!
5: GB99.99 Rentahe na tayo, mga kabay!
6: Rentahe na!
7: Renta!
8: GB99.9
9: Rentahe na!

0: It is now 6:40 a.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You are listening to...
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: You are listening to...
9: GV99.9.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya... Ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
15: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas pinagaling pa.
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
18: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
19: Isang paalala mula sa GV99.

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
7: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Tol.
12: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
11: Tol, baiga, bigyan kita ng 1 million.
12: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
11: Pero, 1 million suntok.
12: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
11: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
13: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mainit na palitaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GP.
17: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
16: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
17: Patuloy ang paglupo.
14: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
17: 7:38 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Dito pa rin sa GV 99.9, your good vibes. Good morning sa lahat ng ating mga kababayang Pilipinong nakikinig ngayong umaga. At kahit hindi ka Pilipino, good vibes morning pa rin sa'yo. At ngayon, pag-usapan natin ang kalayaan. And this is a special special broadcast ng Araw ng Kalayaan. At yan, mga kabayes, no? Ngayon ay Independence Day. Bakit tayo may Independence Day? Napakahalagang araw po ito sa mga Pilipino dahil pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Pero malaya ba talaga lahat? Ngayon, sana, no? Sana. Kasi noong June 12, 1898, gabi, how many years na yon? Idineklara po ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanyol. Pero itatanong ko sa inyo, mga ka-vibes, ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan sa panahon natin ngayon? Ito ba ay kalayaan na magawa ang mga gusto mo, or kalayaan ba na maabot ang mga pangarap mo, or baka naman kalayaan lang mula sa mga stress, problema at mga bagay na humahadlang sa mga gusto mong mangyari sa iyong buhay. Pag-usapan natin ang kalayaan, hindi lamang para sa bansa. Minsan nasa isip din niya, no? Parang kalayaan mula sa negatibong pag-iisip. Kalayaan mula sa galit at sama ng loob, kaya mag-forgive ka na. At kalayaan mula sa mga bagay na pumipigil sa atin para mas maging mabuting tao tayo. Ngayong Independence Day, pwede rin natin tanongin ang ating mga sarili, ano ang gusto kong palayain sa buhay ko? Kasi minsan nilalatag na sa atin, binibless na tayo ng freedom pero hindi pa rin natin tinatanggap, and you are clinging on to the things that is not meant for you. 7:40 a.m. mga ka-vibes, 01 tayo dito. Kaya naman, siguro naman may matututunan din kayo sa mga pinagsasabi natin dito. But freedom, mga ka-vibes, pinag-uusapan natin freedom. And there's many more, maraming angulo ang kalayaan. Hindi lamang para sa bansa. And nowadays, parang feeling nyo ba mga ka-vibes, ano? Malaya kayo sa araw na ito, sa araw na ito. Marami kasi ano ngayon, yung kailangan gumising ng maaga, tapos feeling nila hindi na sila malaya. Uy, take note ha, every gising is a blessing. Baka yun nga, katulad ng sabi ko kanina, nilalatag na yung mga bagay na magpapalaya sa atin pero hindi pa natin kinatanggap or hindi natin kinukuha or hindi natin minamahal. Mga ganun mga ka-vibes. Kasi minsan ano, parang si Lord binibigay na sa atin yung freedom na kailangan natin sa buhay natin, pero are we able to recognize that? But anyway, ayun, other than pagiging malaya ng ating bayan, na malaya ba talaga? O diba? What a controversial question. Anyway, ayun, kalayaan hindi lang sa konsepto ng ating pagiging nasyon na Philippines. Ito din ay pwede rin sa ating mental. Again, yung kalayaan mula sa negatibong pag-iisip, kalayaan mula sa galit at sama ng loob, at kalayaan sa mga bagay na pumipigil sa atin para maging mas mabuting tao tayo. And mga ka-vibes, ito naman, meron ding ano, mga bagay na dapat nating ipagmalaki bilang Pilipino. Hindi man tayo perfectong bansa, never talaga. At marami tayong dahilan para maging proud na Pilipino. Kahit saan ka pumunta, sa kahit saang lupalop na mundo, sobrang talentado ng mga Pilipino. And it really shows how cultured and how skilled we are. Kasi every country in this world, pag nakakita ka ng Pilipino ay bongga, nagaano talaga. May edge, ganon. Anyway, I'm really proud na bilang Pilipino na matatag kahit anong pagsubok tayo. Actually, sa mga global or international news agency, pag meron silang litrato sa mga sakuna dito sa Pilipinas, nakikita nila yung smile ng mga Pilipino kahit bumabagyo, kahit nilindol, kahit ano pang nangyari, nakasmile pa rin. Pero matatag po kasi talaga ang character ng isang Pilipino. And masayahin kahit may problema. Kayo ba mga ka-vibes? Sayahin ba kayo pag may problema? Anyway, isingit ko lang, no? Baka gusto mo pa rin makinig sa ating discussion this morning, sa ating umagandang kwentuhan with me, DJ Frankie. Ay pwede nyong i-type sa inyong browser gv999.live. Mapaparinggan nyo kami anytime, anywhere in this world, kahit pa sa ibang bansa, basta may internet kayo. And 24 hours yan, mga ka-vibes. So enjoy natin yung mga kulita natin, kwentuhan, and mga fun facts, mga information na kailangan nyo malaman para kayo ay informed, aware, and updated. Yan, pwede yan dyan mapakinggan. And meron dyan sa baba na live chat, at pwede nyong mag-message dyan sa live chat. Anyway, ano ang mga kailangan natin ika-proud, ano? Matatag tayo, masayahin. May malasakit sa pamilya. I love how family-oriented a Filipino can be. Kasi tingnan niya sa isang pamilya nyo, parang may mga kasabihan, kunwari maraming magkakapatid, may isa dyan na talagang family-oriented, na solid na solid, na hindi papabayaan yung pamilya niya. Parang may mga ganon sa isang pamilya, no? Or mas maganda if lahat sila sa pamilya, ganon. May malasakit, grabe yung malasakit. Kasi if tatanungin kita ngayon, bakit ka nag-work or bakit ka nag-aaral, syempre yung sasabihin ng karamihan ay maliban para sa sarili, para sa pamilya. It's always the family dito sa Pilipinas, no? And ito pa, isa pa, bayanihan at pagtutulungan. Ayan, pag kapag naiisip ko yung bayanihan or nababanggit ko ang word na ito, ang pumapasok sa isip ko, yung ano, yung bahay na kubo na dala ng isang isang bayan, yung gano'n, tapos inilipat, parang yung mga painting and sa mga textbooks noon, gano'n. At eto pa mga ka-vibes, saan ka man naroon sa mundo, may kakaibang puso talaga mga Pilipino. And syempre ay, for example, sa ibang bansa, no, ay talaga naman. And ito, one thing about uniting the family, the Filipino people, no, sa pagkain talaga na yu-unite ang mga ito. And ganun din kami when we celebrate, diba? Sa pamilya namin, ganun din sa pagkain tayo na yu-unite. And it is a tool for fellowship. And other than that, sa sarap ng pagkain Pilipino, ay mas ramdam mo ang pagmamahal. Lalo na kung ang nanay mo ang nagluto niya. At kung Pinoy ka, kung, ayun ang tanong natin for the day. Pinoy ka, kung, ayan, ako magbibigay ako ng example. Pinoy ka kung nagtatabi ka ng plastic bag na may lumang isa pang plastic bag. Kasi yung mga bag namin sa bahay, lagi may plastic bag, hindi ko alam kung bakit. Pang Sharon ba to? Yung mga ganun. No? Sige mga ka-vibes, enjoy natin. Pinoy ka kung dugtungan ang aking statement this morning. Ano ka ba kung Pinoy ka? But anyway, ito muna ang ating next song, Mga Kababayan by Francis Magalona. 7:46 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie, only here sa GV 99.9. Your good vibes.